0: veloz, para poder ir veloz.
1: Oh, nina o taki, taki ka nga re, kona pua. I bebere tamai ku manu Kikapu Radio Station. You almost kick it, thank you. Saka pitaki saka 0.3 FM. I nina, thank you pere ka ka miki. Na kotoa ka noika 0.5 FM. Ba ka puri chuchua. Pori zi me me nwe hike. Ni ta taki nga re, kona pua. Nina o taki.